0: Aya, mambo ndio hiyo Eldon. Mhm. Akile kago liango ra Olimpo yin.
1: Olimpo mau. Akile ina mat komanda biki wo bichu tos ni
0: mat
1: ke nyor taji yata.
0: Akile mat ke nyor taji?
1: Eh, kamwa commissioner na ba Olimpo yin.
0: Kamwa Kipkech.
1: Kipkech.
0: Kibara Kipkech.
1: Lotiatia
0: Kipkech. County commissioner na banara.
1: Akila atia na me biga atia ngeju tos ni.
0: Utachukuliwa hatua ya kisheria.
1: Eh. Aile pike ko ito ang ngunyate. Aile go sub in the legal process in pike tinye ang ngunyate ko sub kagin
0: compensation.
1: Yes. Agarane tabi ko magat ko sub legal process.
0: Lagi ni. Mhm. Ngo chuki ki girani ni.
1: Egeri ibe.
0: Amun is kobara wagiri bichu wacha chuku kapoko piru karaya maisha gin.
1: Mhm. Enoritoli.
0: Enoritoli nito
1: hii. Eh. Ndagilele nis kwa nambi chuko nite gambi rabi inike. Ako cheng bi galake ako leo araonge pa usnit kia ni amun chang is picho to kore.
0: Lagi ni kwarai. Koli ani ne. Amun kagiles. Sigere kogu macha warage ritoye ni in administration officers.
1: Eh.
0: Kogu igere sirele kogu lele na ngipa kwa tinga museta list ishe galake pungure net verification ba list ishe.
1: Eh.
0: Anga leke cha. Lagi ni dipare zibi kili amagi list ni. Kwa wakwele sargale macha kukumpeze. Zer big 13,000.
1: Igere iwe. Igere ni magini ne mapichu to ma pato chu mi ten duet anaki ya magini
0: sagamian soko tukul
1: ki ni geri we ki ni geri ke gi mi tein ten duet in sagamnya chemeng ishen kan bi ten
0: isaptet
1: ku ite gite nge lo ite fa gite 5000
0: maybe gi mabaita
1: maite aya keba ulda ke ngele keba
0: ile lakini ngene zile ya ke compensate then chiki mi gambit ka ngele ki chang biki ma babik tu kuli in gambit ko tu kimi face one
1: in nigeri we
0: yes
1: in nigeri pichu ta lo ko in pi ga lak amun chang pichu ko bro geri ni ko pi ka pesa ko ko ko tinu ar bu ta